0: music. Right here on Prambors.
1: Dahil natupon paligira makarana, dito po ang pagpagalalagyan ako sa buno. Dahil natupon paligira makarana, eh, makarana.